tatu yung maganda guru. Una na wala kami na kailan eh. Bali ko alam. Yan tapos.